0: La chun duana mon peke lo ban ye were koin kora. Joma pol gigeno gedi gedi melwengi, joma pol gigeno lim magiti kwere, joma pol gigeno jemi magiti kwere, anto an la chun duana mon peke in ke ken enim anageno. Loba ye koin kora. Tiwe man, nyen to twal la njwedi ukate ki bot roni di saka, wajoni koin kora. Man we manyen ba futin na rio ke ken e nyonyo pa mono na tin pa loba ana fo chu me megi da ko dojo wat wat te line ma megwa me chim wak dong in bene pen mai mi ru ne ki dong mot ma megi ci robot nga ge yu de ko enini Nyat ma bi ko nyu kuri ena yelo ba Pedong tingat mo mapat. Wanen dano ma cheli lain chimkai ni. Hello. Wow, man indore ti moni ning. Indore ego chim dak ngat mo kene dak ego chim kono ya. Nen chal guap chi yo che. Ya dak holding oko inge o smartphone la yele. Ok, aneni dugo bene. Hello.
1: Hello.
0: Hey yo.
1: Pando.
0: Ke foye nara nara.
1: Ima
0: di loga yela ke yamor. Ayela me amor foi tu twala di rayela.
1: Ate mer we pa rona di saka me ngiloni le bana ti e makwa.
0: We pa rona di saka tika ko ko bene en peto ngwara mo goy neter tera pen le pui pa le we mo kan.
1: Mira por na kwere pa ta de lo pin.
0: Okay. Twala bon ngage.
1: Ati ako la tera lega.
0: Okay. Amen. All right.

0: wa wajudi pun mapegik watika wajudi pun leteder
1: kina du we ko kany ku ti mara ya da ma kin ti ka ka tan yi cho kany ni na na ra ti cho mu mu ke re kir mu abi nu fu ko ya na be ru pe re ma cho cho pe ti ma be ba cho ga yu we pe ti ma be
0: man pun leteder
2: mo na ye ti ka ke lo ka tan lo tar ma do re di ko ku pa le mo ro ya cho ne we pun be ge no ya ki la cho wa ku me o mo we ko be re ne Jorong tiya koga koga mana agen ota mira lonyo koga tiya na chap county pian mon gegen pete angera nga mate ya
0: ki awo mining ngech ki galuang irum malamal

well foi meteo tol de kira ti carinho de kira ti marama ya pa wi ya wen kar beda ti kom chama mega ki come ye ki diko meni na matine di cheng ada de pini ke ne no chama do ki ro chama do go kona no ngiri in benetic in pinka kinyi ne jemine di ju beiro kor ge kore ye ki ki diko nyu di cheng meni na matine ko moy kan matie man speak fm of course ngi atine an kinyi no ene beno pi re moya moya moya moya moya yes kan ene ar kera ne na tika karo ke ene abe ken ene kit madano go ber ke tu go kere dano ti munini dano ti munini ngere tini ali mia chel wa mi o ga dir wa kelo to an lim duk mama ko nyebe dum perka mino e ane yene bino chente ali mia actually chente million a chel la win fre jackpot friday eh ka ini timo ko manu gum madit be no beri botin e wi ne bo beri ma be bo beri ma be ma da ba maka ini yek ko gima wa tin wang ba an kong da bi ker gima beri ti around kan wa ane ne jamne du ju beri ki ker me karo kit ma mete ker ki kome eh hinde chao ge kenyo la wi radio di gi no jamne go nyo ko ka do yin pe wi ni duana di chin ki man eh wa ngi wi nyu ka mo eh wa ngi wi nyu ka mo so jamne no ti mer mo go nyi dok pe re beru ter to na to ko ka box a ti ko war nyim a ti kan en tin mera mi kong chente tin mera mi chente mo ka ringo ngi ri ma pa mi ma da mera mi kong li pia ri mo nyo li ba pa mo anen keta no ini gwero ka en tin be di star rio a chel a bitch star a pa we chel Ash, he don't you tap ya ni kinamba ni don't you bwam wa barakan kadon bene machin yaro yaro yaro yaro yaro bwam wa buri ak jemne dijo be di ker me kar tipotin man dijo en ki pierre bor bu ngento na be just speak fm e guru city wa tie on riet e wa tie ba pe me cher kamo again wa tie o steady ak no jemne dijo obed ma be tira tira inira matini pe ngiu ket manu jemne tika binu ker enon wa ka be di ker me ngiu ket ma jimu kenetika kar ker en madatika lo kelewin video e ka be di mu kenedano ya ka yake mo chari yake mi ngwe kiko mi ngwe ka ini yake o ngwe cheno yinu miyare itue kong tal war kama be itue del piro kama be itue korunga wakame wakini chiel mere ngwe jilataya ketumai ken en wakaduk chena nen ketumai ken pein dano yake ke lawin video

0: của ngành yên kể là tên ở gàng quan vô rồi bây giờ là chết cái kênh bạc quan bà là tên bê đô bị cài ra mặt lại ăn nghe chênh này bị á kì vì là tên bà vô rồi phụ đi mạc mà nhận phụ đi bị quê rồi em nên là bông nên là bông quen mới đúng mà bà bạc quan bà là tên cà đô nó nghe bê đô mà toàn vì là tên chỉ cái tình huynh nhé của bê đô cháu anh đã quê lì quê nó mà mẹp nó bà quay nó bà ra quay và đã quê lì đi chính bà ra yini kwain na tien yo yini komi gwak no chaw kana mero binu chi ibar ja yoni yini bien no pandong inge bar ja ni pop no dong pe mero wa wa gam lu teno because i dwako lu fonya wa nge because kai dwako la fonya nge biru tek to twan yin bi dak lu fonya me cha ko recovering gen ma nge ma jo ma ndu timo
1: nyu ker la tien dak me cha ko riem ko
0: dak te dak cha riem ko no riem ko lu ware chi ka dong gwak de gamo chi no dung bel le tutal bori chi madara wo chi ma belo ya ne ko wa ma ma nyen gok admission letter no ni e ko me bieno kare ma ma nyen admission letter pe balle gok ko me kamo ma be ka du ga mo gok ko ma be ra da me ke planning ma tut rom assessment ka du ni ga mo e bi gok ma be ra da
1: e ko ro
0: ne ngeu ya e ko ro ke la gam dung ge ma da pa de tik la gam bo ni ka ta ko no ni any right. Item one up to the last and I know mete imagamaga skill institute man you take out the okay de I pay ki pay ka kwan der ma ya pe ma ma nyen I bien ma ra bien adon ki do in na bele mero gam ne ma nyen furi eno de go la pe wa loro I bien gam wa I planning ma ma nyen I cha kwan no chon ka ti kulu wari wax pa da ka bet ka bi ak ga bi ak ni maga mo no school fu yitina di awi ngi wani school fu yali mi achel hostel li mi achel ki dem practical material li mi achel ada eno no ite bi ak na bi ak ba cha ko kan na ger no ya cha ko kan na wai lo ada pen school fu maga mata li mi achel hostel li mi achel practical material li mi achel ki dong requirement mo mata tan mai no ko ne bi ak mi son lata
1: all right Lo we introduce we kwa nga chuk manok wa dugu chen wa gamu lok ma pole ki board pastor ho bina ti studio te bene la pen ma megi ka gwa ga tikere wa ko kanyama speak
2: jalo mera mana chuk ma raj ma wiyo len ko man pinga
3: jalo ke ma wi a bor ga chakeo a wor non kwe di city kain ni ma paro mo no ka mo ke ken ma gi char ye suit ma bejo no we mi da dok ko be non gang
2: mera ye peroni no ngi twan gi mo ma dip ma don petuere ka ko mara ba che don ti ya bu enterprise gin char ji ma ruka ma bejo ma chalo bongi pa mon ki cho bo ki palo tiano t-shirts ki jeans ma bejo shirts ki gento wear dresses, bugs, del ma patpat, jacket, suits, wa machalo, moccasin types ma patpat, Kizara, Air Max, Texas, open shoes ma patpat, push, giant sneakers, Jordan, school uniform, jersey, socksy, kiwa, megwe dilo benatiye, ki utok ma beta tira tira, kin benegitiki wedding suits me achara ki mea pa, ki long kaki, types weng, yuponi, genegitiki bongi ma bejo, e fashions weng mea ruga, dog Jimmy weng my widow bodgi, the original, ki dog Nina Majiti, Will Jimmy Winky Dwagwa Pinya Tigatira, Nungi Iguru Main Market, Dukana Maji El, Notangwena Board, Unyo, Achila Chil Not, Unyo, Ario Abita Bungwen, Unyo Ben Romogo Machine, Inaba, Nota Biera Biera Beach, Abdakario Chil, Abichela Derario, Unyo, Nota Biera Biera Nguen, Abichela Nguena Beach, Achila Rio Abichel, Abu Enterprise, Gianadong Loya Loya, Kautu, Kidmeru, Kikumalo, Men Uganda.
4: Congratulations, he has done it for you.
5: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka ma logbooketi ye nyi, kiti kamiru loan piyo yor yot, pede ba wii tutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuwero konyi ikine cha ame pieru wa ngwen onyo niyana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimiyo bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited. Tiki jaye maramo pie ario. Itowns madiro wen Uganda kany.
6: Peluak matie gulu. Kupeki manager wa inama jimjera bira bira ngwen. Abora ngwen. Abu ngwen jero. Angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
5: Fin Credit Uganda Limited. Jomalibuko tijgio bedo Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
7: Prudential Uganda. Dong tie gulu. Iromogwaka nyimelim. Pilopajuma megi. Tongolonyo.